0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento bru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesu reach am o any friend for me no be body channel obu ti amu se ahu ye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bua ne se ha ni owure

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unni ano oba tenase me se wo yire no betenase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresam ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se sani amuji di asia no enye sa mamu ha meti sa na chesem ni se emri bi na yesu richamo any friend for me no be bad in channel amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye we hi amu bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tin in sa or they come when it chira wonsa ha sani amuchi di asia no muchi di anyi monkwa anya sa mamu meti ahwa no hu na de amnu muwa

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no ho wate mese unni ano obetna ase mese o yire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se sani amu ji di asia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem Nisse Emri Bina Yesu Richamu Eni Frafo Mienu Biba Nichano Amu Bisa Nisse Huye Mobo David Iba Huye Mobo David Iba Na Yesu Bisa Wonse Moji Nisse Metu Mia Yewehi Amu Bua Nisse Ani Owure Didi Ose Ubetu Mia Ye And I yesu tini nisa O de ka omwe ni chira wansa Ha! Sania mujidi esia no Mujidi enyi mwankwa enye sa mamu Misi ya wano huna dia amunu muha Hey, adia chisumpo